0: kana kagwa aksal ulo sa klisa sono usak sa angkel sono lilika kahik rera bingkilik angkel
1: Mantyo Cinco
0: Mantyo Cinco chiris kokel kotinas katyes kamano rikinek di kakush kabits amanan chikahunil to Mantyo Cinco chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Mantyo Cinco.

اس عشق کمون لقبیچ جوچش دیبا لبرپن جو گوچش دیبا جیلا کواتین جی جان ماتا بان مرخی کاتا بان جان اتانه این کوش اخ کدی قاکوا سومنکین لقا کنخل کماشن تیره ارین سارو جی جو ما آنی خونک این کاکوانش تقلنکین گوان بان که تقلنکین چی خونه اتانه این دی یو کوچی دی بلنخ کوان Emagnetalik eru jochear salish kap rakali ratini ko adios eskuas quiz injan koch kolin chol nakli Christos bako kere. Ya? Ani jochis di al San Pablo, chan chan chiline koril bet ya? Claro que na koril chak. Aunque ma kocho jota chik, pero si jochis kilibal kamanahtiri atin sa musik. Ut di Cristo, matuha chigan. Muko kame nakta, shkwak lechi tiyo, utahani tiyo chi kholo minga na kwan, li kakwan hek bena ruchi tiyo chay. Anki boko kere chan, ut shkwak lesink, lech olech, lech ol, ut shraom, neke shtakla chi shkoko bankil sh ole, le raseris en alain di qataqlan kile nakwan la o di kwan kosa ruchich ocho maraki kile kakwa shachipok kamali chochis ki ali apostol Pablo banu at kwaskis en ahuna matan ki al mako oktare atokbal pero abanan sikwita banu chianchali lach o wana ahkamun kile Kuan la rabal shbani kakwa. Kamana chiri atin. Ustana naka sup chakla honal. Pero ko animal shidla tatruk chmanun kil chokake. Aran tatrosop de siri kakwa. Utana hindi tentosa kabenerik in. Kamachoko chishtebal. Angel runak. Akwots. Li parkwan kishk eke li kakwa. Yan mokutin kietanak. Likirutin kiante banu ink. Ah. Yoko chinale bak chirish nirati ni kakwa Dios renak kak eretan li rusilal li chinausal li chinale di kakwa utanan li tento sa kabench berisinkil shkwots bal reb di kas kisin li parkwan yoko chish kawrisinkil ki ut khunak chik di kamanah tiri atin ma khun khunak li komon ya chaputelik angel ya chikokanik ah ki tento banak kakawrisiki tesh olop chikuk iru tento tkabanu porque inka kamanah chiri atin uke che bali mako che narak utaan inka hokan tento banak kakawrisiki eretal kiru shmanu di Jesus reb lish solom kirisiyeb shkunes kishk ameb benitsul kishk ameb le resh kawrisin kileb resh olop ankil chirueb aru tento tishbanu Ya banka manah kiri atin. Mara kip la ata khunesa kip. Uting ata kwashta khinkil. Liru sila li shcho li kakwa nak. Na kosh ten a na shk eka na le. Nak kiri atin. Ma ani khunak aktanana uchakre li ratini kwa dios nak shtiola. Ma ani tentonat katsol. Liru sila li dios. Kwan kik en hunelik. Yapan la o, tentona kakawrisiki, reshtau baliru, chankiru narak. Hunahak tshakiru di kak aush, hunahak tshakiru di kan nahjeri atin, mak aak tshakli chi, mak aak tshakli shikali katyankil. Banak li ratin di kwadios, alinashtiki. Inka tshat ka etikip, chikibilkip. Omarah inka ate yasa ishk at kikut kili khun inka ish kas kaisin. Katen ahak manki. Renak chikamaan li rushtan li Dios kwana kikin ut kwan krikin li khun. Yo chikaten ankil. Ma ani chishsik li us kakwi chokresh khunes chan li ratin ni San Pablo. Chishsik ak banakwi chokreb li ras rizin. Emakretal kamanah chiri atin chan chan tana kakiyak. Line ke ish kawresiri
re licenciado, re abogado hachiak. Hun etalil yokin shtialere. Hain maokresh kotsbare rikomon? Claro que inka. Kaut, si tatoj tkeakwe, yeakwe, likiruten totaba. Kwi tatoj. Pero lirnarah likakwa mukukamanta. Linarah likakwa nak liratin tkakwots ha tiala ani. Kama nashteli padre se shakik limish, chekek akre li anit akokre. Kya lit akokre. Pero sin kat kari chira binkil, mokotroka takwi. Kama nashteli atin, pero nili katsakem, naruna ok, kuin kat katsakang. Chanchanan, li chochiste balke, li ratin li kakwa, li ratin li San Pablo, chochist olo bankil chiku, chankirutok angelak. Linale kikwan rikin li Cristo Jesús anahkwi chikwan kerik inchan. Linale likishnau roksinkil likishnau shkutbali Jesús anahkwi li torun shkutbali nahkwan. Shrab al qib chikibil qib, shten ankil qib chikibil qib. Ani ne kosh bokki. Abanchan inka kish koshla shkulankil kakwi chokre. Likwang chihuna chihunta etil rik in lirios kishmak ae banri sashtuan. Yakakwa Jesus kishtena mokoshtetanak si kishkelinah likakwa pues arantin kwang kihunes mokochanta kirach kotsbal. Yokochiril bal saeb lishamana indish nume yochishke bal resilal kirulitishkul. Utchan kirun tishkul, utchoke tishkul. Pero di komon moko shesta util. Shimoko litzolom shesta viru. Okresh ashte sinkil. Seru eba kuin kain. Jan. Tohretal sheshkamsi. Ut aran. Kitzakro kiru chishkunilik eru kish kultika. Utanalin koshbokki anakwan. La o lak angelo. Kak eyak chanchali kachol li toruk chishbanunkil. Yal mokot kachoyah tagishbanunkil chishkunil bana li rokiha kamana hiti liatim maanina choyokri kamana li ratin ni kakwa Dios. Bantyo shere chikunilish arin to ulakrike ni kak angel ish kakomon bana kwan chikunil kataklan kil shikesa kalibal chirulaninkil kuibushiblik alibal tentón sacaberu la ninkil utse kuaki honal sacal yoke chikoy beningil relishik bana kwan hun li kakomon ana berisinke relishik salik aleba se kuaki honal ta el utrokanak arinti ulak li dios chikana kherik in chikunilesh la esti komon li chokesh chakchi ilok li chokesh chi abing hokanak ki nampantioshi cheru maqlech ol qaqqach ol erikin qaqotsaq kuitoruq reb li qahun kabal reb li qanan qaqqol utqo aqi redi komon kama jogoshte bal bana khan li qataqlankil nashk eri qaqwa choqesa komoni lerikin atqalimah qual dios bantio shakir na shak eri qaonal resh qotsbal la loq nakhatin nakoy beninaq Shkiulak tashakrik inib la kolalak akhul. Harub li shay abing, harub li shay ilok chakkiyat kakwa. Chakwasop te siyakib, chateng aqib, chakberi siyakib, bar nike taliman ki la kolalak akhul. Lakat tashakwang kat kik in khunelik, renak chikwang li tuktukilal, ut chikwang li kakawilal, resh banunki li kakakil, re li kakhun kabal. Ay nakas amachaku sa iskaba la kualan kakwa Jesu Cristo hokan tashak. Antios chikunilesh, li Dios chikana kairikin, sa hunchik domingo, kuli Dios narah kwan koki chikari.